Controla, John, lai controla. Ai, ba tsogela wa bike ke ba. Ya, tsinya matsogo mo metsing. Tshupa tsa bona le tsone di tsale di tsinya mo metsing. Ba ikwela botlhoko. Ya. Ska di tsinya mo metsing ana le tswae ka ntla gore tla ba gore ga o di ntsha. Ore fo paka tsona motho tla ba ruruga. Ya, tla ba ruruga. Ba ipotsa gore ke chapulo ka thupe ya.

0: Moretsi gaufi le Mphahla village ya no so se se amana le polao e leng ya nating ya Mainara ko fojivili kwa ya ya no baduli batsogile batsogile thata ya gore ba ka fetsela gore ba buiwa ka mabitso ba tsogile ba tsogile ka ntla gore go ka fetsela gore go a retaliatewa Moretsi ya bana le di recordings ba re bana le di recordings tsa di gunfire tseo tse leng gore di diragetse yanong re bua ka yone kgangye motlhomo o ka matela ko mafaratlhatlheng o e shebe Moretsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 radio yanong ke ntwa ya dizamazama yanong potso ya me ke gore a ntwa e ke ntwa e leng gore re ka nkebe re kgonne go e tshabela gane sepodisi se kgonne go e tsenelela ka nako kgotsa go yanong yaka re bua yana go tlhokagala sesole ga gona so se sengwe se e leng gore re ka se dira a na o nagana gore go tlhokagala sesole yanong na a go tlhokagala sesole yanong na Moretsi ke tlo go tshamekela pina ya ka ntlha ya gore re ya ko bokhutlong yanong re ya ko bokhutlong yanong tlo go tshamekela pina ke a solofela gore o tlo e rata thata pina ke tlo go tshamekelang yona Moretsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 radio your precise local global connection le now on mic on the easy breezy breakfast show ke mosimana wa tona wa matlhamagolo mosimana mmala borotho bo borokwa ya yanong ke tshwere Royal Music le Benzu and official RSA ba re Amarider ke pina e leng gore ke rata ga o ka itumelela yone Moretsi mo stationeng sa mantlha re ke tse tshone ke go dumedise ga e le gore ke kgone o bulang radio ya gago ke re dumela
1: Let's say, Merafong 360.